no arab sa kuduno bas babo khanda gabo khanko kama hita buno bas abo bin rabo bin tu kele kana si kheo kak cheo rusi skleo jin deo jin ru far du ru sin pu ru ve jen a few ori shin du ru ka keo jin deo khani lu no bar sa na man na na spere gun no khavan do ma khu no da ka keo un kara ta ki un var